0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
0: Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
3: Napaka-proud pag nakikita mo ang isang Filipino doing a Filipino thing, especially speaking on their own language, especially when you see also a co-Filipino being recognized at the stage, especially in the state of Victoria, that gives me warmth na I'm closer to home.
2: Mga kaganapan sa araw ng kasarinlan ng Pilipinas, ginanap nitong weekend sa iba't ibang bahagi ng Australia. Pero ano nga bang ibig sabihin ng pagiging Pinoy na naninirahan sa ibang bansa?
4: It's all about kwento, and it's all about passing down storytellers and storytelling abilities. I mean, our greatest performers, you know, that have reached that kind of level of success of communication, people like Leia Salonga, the clarity in which she tells a story is why she's so successful.
2: Kilalanin ng Filipino-Australian theater artist na bit-bit ang emosyon at representasyon sa bagong stage play na Dirty Rotten Scoundrels. At sa Australia Explained, lahat ng kailangang malaman kabilang ang posibleng insentibo ng gobyerno sa pagbili ng electric vehicle. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang mainit na balita, hatid ni Helen Quinyanola.
5: Sa ulo ng mga balita, batang Australian mula Perth, nasawi matapos umanong pagbabarilin ng mga polis ang sasakyan ng kanyang pamilya sa Pakistan. Hamon sa migration, paano babawasan ng gobyerno ng Australia ang migration nang hindi pinapalala ang kakulangan sa mga manggagawa? At Socceroos, panalo sa FIFA World Cup opener laban sa Turkey. Nasawi ang isang siyam na taong gulang na batang babae mula Western Australia matapos umanong pagbabarili ng Pakistani police ang nerentahang sasakyan ng kanyang pamilya dahil napagkamalan itong konektado sa mga armadong magnanakaw. Si Hania Ahmed mula sa Qdale sa Perth ay kasama ang kanyang mga magulang at kapatid sa lungsod ng Shakwal nang mangyari ang pamamaril noong Miyerkules na gabi. Ayon sa local media, kagagaling lamang ng pamilya sa insidente ng pang-hold up matapos silang tutukan ng dalawang armadong suspect na sakay ng motorsiklo. Ayon sa Department of Foreign Affairs and Trade na nagbibigay ito ng konsular na tulong sa pamilya habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad ng Pakistan. Ang opisyal na sangkot sa pamamaril ay pansamantalang inalis sa tungkulin habang isinasagawa ang imbestigasyon.
6: Our hearts are sad. We are definitely mourning. We are trying our best where we can raise our hand and help to support them. It's like it's our own girl and we are with them wholeheartedly and whole community is standing with them.
5: Samantala, nanawagan si New South Wales opposition leader Kelly Sloan sa gobyerno na itigil ang planong paluwagin ang driving restrictions para sa ilang medicinal cannabis patients dahil maaari raw itong ilagay sa panganib ang mga motorista. Una nang sinabi ni Premier Chris Minns na susuportahan niya ang mga pagbabagong magpapahintulot sa ilang driver na may reseta

0: para sa medicinal cannabis na makaiwas sa automatic license disqualification kung magpositibo sila sa active ingredient ng droga. Ngunit hindi naman impaired o apektado ang kanilang pagmamaneho. Pero ayon kay Sloan, para wala pa rin maasahang scientific test para sukatin ang cannabis impairment sa kalsada. Sinabi naman ni Dr. John Kreiser mula sa Royal Australasian College of Surgeons na malaking dahilan ang cannabis sa ilang matinding disgrasya sa estado.
1: One person a day dies on our roads on New South Wales. Of the last 360 who died in the 12 months

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Balita, ipinahayag ni Home Affairs Minister Tony Burke na nananatiling determinado ang gobyerno na bawasan ang bilang ng migration sa bansa. Pero binalaan niyang kailangan itong gawin ng may balanse upang hindi lumala ang kasalukuyang skills shortage sa Australia. Inaasahang ilalabas sa Webes, Hunyo 18 ang pinakahuling datos sa net overseas migration. Sa federal budget noong Mayo, itinikda ng gobyerno ang target na net overseas migration sa 225,000 kada taon sa susunod na tatlong taon. Noong financial year 2024 hanggang 2025, umabot sa 306,000 ang net overseas migration figure. Sinabi ni Burke sa Sky News na nananawagan ng opposition ng pagbawa sa migration. Ngunit wala raw itong malinaw na plano.
3: I want them to be able to explain which regional towns they say won't have a GP anymore. I want them to be able to explain whether or not they're willing to, because we're not, willing to cut the aged care workforce. There's a whole lot of Australia that is dependent on people on visas, some of whom are on temporary visas, some of whom are permanent residents.
2: At balita mula sa ibang bansa, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nagkaroon siya ng mahabang pag-uusap kay US President Donald Trump bago ang nakatakdang working group sa G7 summit ngayong Linggo. Ang giyera sa Ukraine ang isa sa mga pangunahing pag-uusapan ng mga leader ng Group of Seven sa summit sa Evian, France ngayong araw at bukas, Hunyo 16. Hindi dadalo si Russian President Vladimir Putin, ngunit ayon sa kanyang Foreign Affairs Advisor na si Yuri Ushakov, nagkausap na sina Putin at Trump. At sa karagdagang balita, Philippine e-visa system ipinatutupad na sa Australia. Mas pinadali na ang pag-a-apply ng visa para sa mga dayuhang residente sa Australia na nais bumisita sa Pilipinas. Simula ika-8 ng Hunyo 2026, ipinatutupad na ng Philippine Consulate General sa Melbourne ang Philippine e-visa system para sa mga kwalipikadong aplikante mula Victoria, South Australia at Tasmania. Maaari nang mag-apply online sa evisa.gov.ph at kapag naaprubahan, maaaring ipakita ang e-visa sa digital o printed format. Hindi na ito ididikit sa pasaporte. Paalala naman ng konsulado na kompletuhin lamang ang e-travel registration matapos ma-issue ang e-visa at sa loob ng 72 oras bago bumiyahe. Nilinaw din na ang e-visa ay para lamang sa temporary visits at hindi maaring i-convert o i-extend. At sa balitang pampalakasan, nagwagi ang Australia kontra Turkey sa score na 2-0 o 2-0 sa kanilang unang World Cup match sa Group D sa Vancouver BC Place Stadium sa Canada. Ipinasik ni Connor Metcalf ang ikalawang goal ng Socceroos 15 minutos bago matapos ang laban. Matapos buksan ni Nestory Aaron Kunda ang scoring sa ikadalawampu't pitong minuto sa pamamagitan ng counter-attacking goal. Sa halftime interview, sinabi ni Socceroos assistant coach Paul Ocon sa SBS na inaasahan nilang lalaban ng gusto ang Turkey sa second half. Una nang sinabi ni Turkey Captain Hakan Calhanoglu noong Sabado na mas talentado ang kanyang koponan kaysa sa Australia at inaasahan niyang sila ang magiging dominante sa laro. Susunod na makakaharap ng Australia ang USA sa Hunyo 20, alas 5 ng umaga sa Australian Eastern Standard Time.
4: But we're a fit side. We can match anyone and if we need to suffer, we'll do it. But we need to continue. We need to continue to be good with the ball.
2: At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth makakaranas ng papahinang pag-ulan at may temperaturang 15 degrees Celsius. Sa Adelaide, malakas na pag-ulan na nasa 20 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 18 degrees. Sa Hobart, halos maaraw na nasa 13 degrees. Sa Sydney, Wollongong at Canberra, maulap na nasa 16 degrees. Sa Newcastle, papahinang pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, bahagyang

Yang maulap na nasa 23 degrees. Sa Keynes, may pag-ulan na nasa 26 degrees. At sa Darwin, maaraw na may temperaturang 32 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Lunes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quinanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Correa. Magandang araw!

0: SBS Filipino, Serajo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes ngayon, 15 ng Hunyo, taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo? O baka na sa digital TV? O baka naman na sa live stream sa SBS Audio app at sa aming website sbs.com.au/Filipino? Ganyan din sa mga nakikinig sa SBS On Demand. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw na medyo nawawala ng boses dahil tayo'y nag-cover ng iba't ibang mga community events, lalo na nitong weekend dyan sa Queensland. Kaya hindi pa nakakapahinga ang boses natin at ating katawan. Ako po ang inyong pagtiyagaan ngayong araw, TJ Korea, at kasama rin natin si Helen Quiñanola. Magandang araw si Helen.
2: Magandang araw, TJ. Naku, ang busy-busy natin lately.
1: Oo, dahil Helen nga, madami tayong iba't ibang mga kaganapan sa Filipino community dahil itong tuwing buwan ng Hunyo, Helen, yung mga kababayan natin, di ba ginugunita ang araw ng kasarinlan?
2: Yes, TJ, at saka nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Hunyo, TJ, na ang daming nangyayari na hindi maganda back sa country natin, pero may magandang nangyayari din dito sa ating lugar dito sa Australia, which is balanse lang ang galaw ng buhay.
1: Kung mabing nila, kung may crisis, meron ding mga oportunidad, kaya naman na yun ang tingnan natin lagi, lalo na mga Pinoy, sinasabi resilient, di ba? Mm-hmm. Kaya yung mga kababayan natin na kahit nagdiriwang dito, ginugunita pa din or binibigyan pugay din yung mga kababayan natin na naging biktima ng kamakailang lindol, lalo na dyan sa parte ng Mindanao. Yun nga, kakahapon galing tayo dyan sa Brisbane Bayanihan Festival at ganoon din sa Gold Coast Philippine Festival, kung saan nga nagkaroon tayo ng pamamahagi ng mga SBS merch merchandise, ganyan din may photo booth tayo dyan kasama ang ating si Annalyn Violatas, habang si Edinal Magtibay naman sa pista sanayan kasama si Papa Dan at gayon din at ginawa at iba-iba mga correspondent natin ay pinuntahan din ang mga flag raising ceremony sa iba't ibang bahagi gaya dito sa Melbourne sa Federation Square, gayon din si Daniel Delenia dyan sa ating sa Canberra kung saan ginanap naman sa Embahada ng Pilipinas. Kaya talaga namang busy ang ating weekend at marami pa, Helen, na magaganap
2: upcoming yes ng mga kaganapan lalo na dito sa New South Wales.
1: Oo, dahil dyan merong Filofomo Fest pa sa June 27, hindi tayo nagkakamali. Dito naman sa Victoria meron sa Queen Victoria Market na mga Philippine festivals din na magaganap sa mga regional areas din sa iba't ibang bahagi ng Australia, gaya dyan sa ang sa Northern Territory gaganapin nila Halabira nila yung kanya, pero sa ito'y magaganap naman sa Agosto at yung iba pang mga kaganapan. Ako, kung isa-isa na rin maubos yata.
2: Exciting siguro mapuntahan lahat, ano?
1: Oo, pero naku, parang di natin kakayanin. Itong dalawang araw pa lang nagkasakit na ako agad dahil yun nga, nagbabago kasing weather, Helen, at malamig yes sa Melbourne pagpunta natin sa Brisbane na medyo mainit.
2: Medyo tropical.
1: Oo, tayo na ano yan. Kaya talagang mga kababayan, paalala po. Kayo'y vitamin C talaga na mga maging
2: supplements.
1: Oo, lalo na ngayong winter, alam natin ang trangkaso ay nandyan lamang. At lalo na ngayon, may mga nababanggit na bagong strain ng virus. Yes. At Helen, bukod sa Pilipinas, syempre tayo ginugunina natin yan, yung araw ng kasarinlan. Pero dito sa Australia, may iba't iba ding kaganapan na di ba tuwing buwan ng Hunyo. Yeah. At isa na nga dyan ang Refugee Week ngayong June 14 hanggang 20. Ikaw ba, Helen, nung pagdating mo dito? Kasi siyempre sa Pilipinas, hindi tayo familiar.
2: Oo, diba?
1: Ikaw ba, alam mo ba yung konsepto ng refugee nung dumating ka or bago ka dumating sa Australia o dito mo na lang siya? Ganito pala yun.
2: Actually, TJ, dito ko na lang siya nalaman nung may nakilala ako na mga iba't ibang lahi, no, galing sa iba't ibang bansa na under pala sila sa visa na refugee visa. And may nakilala din ako na mga kapwa Pilipino na under din

0: sa refugee visa. Kaya nagtatanong ako, uy, kasi ang alam ko lang na mga visa, di ba, is like skilled migrant, family mm-hmm. visa, partner visa, ganun. Tapos parang bago sa akin yung refugee visa. So nagtanong ako dahil daw para sa protection nila, sa may banta sa kanilang buhay back sa kanilang country. So under refugee visa, nandito sila sa Australia para magsimula ng bagong buhay.
1: Oo. Eh, kasi Helen, katulad na nabanggit mo, karamihan ng mga Pinoy, bagaman meron din ilan, na ang dalawang pathway kasi dito sa Australia, ayon sa Polisiya ng Pamahalaan, ito yung dalawang pangunahing programa kung saan yung mga tao po ay maaaring maging permanenteng manirahan dito sa Australia. Una dyan, yung migration program. Ito yung mga pangunahing programa na ginagamit ng karamihan yung mga family reunion. Halimbawa, partner visa, o diba mga care visa, at iba't iba pang mga visa dyan. O bilang skilled migrants naman, yun yung mga karaniwan nga na pumasok dito bilang halimbawa ay nurse o mga professional, o yung iba naman ginabit yung international student pathway tapos nakakuha ng trabaho at yun nga na inisponsoran na. At Helen, yung isa yung migration program, yung ano naman yung refugee and humanitarian program?
0: Kilala rin itong refugee and humanitarian program, teach, no, sa mga refugee at iba pang taong nangangailangan ng proteksyon o tinatawag na nating humanitarian entrants. Ayon sa kasaysayan nga ng departamento na pormal na binuo ng programang ito noong 1977. At ayon nga sa Department of Home Affairs website, TJ, na may ilang Pilipino rin na nag-apply ng protection visa o humanitarian visa. Ngunit, kumpara doon sa mga ibang nasyonalidad, kagaya nung binanggit ko na mga ibang nationality ako na nakilala, napakaliit lang ng bilang ng mga Pilipino na ganito. So yung Pilipinas, hindi lang kabilang sa mga pangunahing pinagmubula ng refugee at humanitarian entrance sa Australia. Sa mga nakaraang taon, may mga pinakamalalaking source din ng bansa kagaya ng Afghanistan, Syria, Iraq, Myanmar at Congo.
1: Ito kasi yung mga bansa na nagkaroon ng gyera o di kaya naman na na-displaced. Lalo na yung sa Myanmar, nabanggit mo yung Rohingya community ay mga na-displaced dahil naging stateless sila sa bansa na yan. Kaya naman, ang Australia, isa sa mga lumagda sa mga kasunduan na tumanggap ng mga refugee. Ayon po sa pinakahuling ulat mula sa Refugee Council of Australia at Department of Home Affairs, ang Australia po ay nakatakdang umabot o maaaring kaabot lang ngayong taon na ng isa-isang malaking milestone ang pagtanggap po sa ika-isang milyong refugee o naging 1 million refugee na po simula noong matapos ang World War II, yung Second World War.
0: Wow. So bilang migranteng Pilipino din, Tish, no, mas importante din na alamin natin yung lungkot ng pag-alis sa sariling bansa, no, pero ibang bigat pala kapag aalis ka hindi by choice but kundi through survival. So isa na nga itong mga refugees natin. So sa planning levels naman para sa taong 2024 hanggang 2025 at 2025 hanggang 2026, nananatili sa 20,000 places o may slot na 20,000 ang inilaang slot para sa mga refugee at humanitarian entrants.
1: So kung karaniwan ng migration ay nasa mga more than 100,000, kung dinarin ka kami ng 185,000 na migration program, yung refugee program naman ay nabanggit mo nga ay may 20,000 places. Kaya naman yung tanong siguro, ano ba yung refugee week? Bakit ba yan kailangang magunitain? Ayon po sa Refugee Council of Australia, ang refugee week po ay ang pangunahing taon ng kaganapan sa bansa na nakalaan para bigyang pansin po yung mga isyong kinakaharap ng mga refugee. Kilalanin din yung kanilang katatagan o yung resilience na tinatawag at ipagdiwang din yung kanilang kontribusyon sa lipunan, particular na dito sa Australia.
0: Correct, TJ. Kapag sinasabi kasi natin na multicultural Australia, hindi lang dyan pinag-uusapan yung mga migrante. Kasama na dyan yung mga taong nagsimula dito matapos mawala ng tahanan, komunidad, o yung tinatawag na seguridad sa kanilang sariling bansa. Mm-hmm. So ayun nga sa mga talaan ng kasaysayan ng okasyon na ipinagdiriwang ngayon ang ika-40 anibersaryo ng Refugee Week sa Australia na opisyal na magsisimula o nagsimula noong Linggo, Hunyo kahapon lamang hanggang Sabado, Hunyo 20, upang isabay sa pagunita ng World Refugee Day ng United Nations tuwing Hunyo 20.
1: At ang tema ngayong taon ay tinatawag nilang A Million Stories. Ayon po sa pamuna ng Refugee Week, ang tema po ngayon ay nakasentro sa isang malaking milestone ng Australia, yun nga nabanggit na pagtanggap ng isang milyong refugee at humanitarian entrance mula po noong matapos ang World War II. Layunin po nitong bigyan din ng isang milyong natatanging kwento ng buhay at paglalakbay. Pero Helen, ayun nga nabanggit

0: mo kanina na mahalagang malaman ba ano bang pakialam ng mga Pinoy dito, parang ganoon kasi, 'di ba? Pero napakalaga po, ito po 'yung ilang mga bagay na bakit nga ba kailangan nating makibahagi din dito sa Refugee Week at lalo na dito sa Multicultural Australia, katulad na banggit ni Helen. Unang-una po diyan 'yung pagkataguyod ng pagkakaisa. Ayon po sa mga advocate ng human rights advocate o mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, bagamat magkaiba po 'yung proseso ng pagdating ng mga skilled o family migrants kumpara sa mga refugee, pareho pong dumadaan sa proseso ng pag-alis sa sariling bayan at pag-angkop po sa bagong kultura. Yung pakilala po rito ay nagpapatibay ng ugnayan ng mga buong migranteng komunidad. Nabanggit ni Helen ano kanina na iba talaga yung pagpaparan kasi parang sila puwersado, kumbaga survival, hindi by choice.
1: Tayo TJ, karamihan sa mga Pilipino, choice natin na pumunta dito, 'di ba? Mm-hmm. Pero sa kanila, mostly sa mga refugee ay survival talaga. Mm-hmm. So wala silang choice but to survive. So ayon nga sa mga pag-aaral ukol sa integrasyon, ang mahalagang kilalanin itong mga migrante na mga refugees dito sa Australia, ang pakikibahagi ng mga migrante sa pagdiriwang na ito ay talagang nakakatulong upang baguhin yung maling pananaw o negatibong stigma no ng publiko laban sa mga bagong dating sa bansa. At ito nga sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tamang impormasyon. So malaking tulong talaga itong Refugee Week Teach para mapalaganap yung tamang impormasyon, lalo na para maalis yung stigma pag sinasabing refugee ay taong umalis sa sariling bansa dahil sa panganib, di ba? At iba naman yung tinatawag nating asylum seeker kasi nga ito sila yung naghahanap pa lang ng proteksyon at naghihintay ng desisyon. So hindi ito sila pareho ng termino, pero mas maingat dapat tayo sa mga salita para mabawasan yung stigma, which is ito nga yung pinaglalaban ng mga human rights advocate din.
0: Malaking bagay na yun, tama na malaman yung mga pagkakaiba na yan para mabawasan din ano at yung reputasyon o yung stigma sa kanila. Isa din po yung sa mga dahilan kung bakit mahalagang kilalanin ito, yung pagpapahalaga po sa kontribusyon sa multicultural lesson. May ayon po sa mga eksperto ng sociology, ang kwento po ng mga refugee patunay na yung lakas po ng Australia ay nagmumulaan nila sa pagkakaiba-iba ng kultura o yung diversity na tinatawag. Ang okasyon po ito ay paalala sa lahat ng mga migrante na ang kanilang kultura po at pagsisikap ay may mahalagang papel po sa paghubog ng bansa, particular nga sa Australia.
1: Mm-mm. At ayon naman sa mga community leaders, Tish, no, na mahalagang kilalanin ito ng mga migrante sa Australia dahil paraan ito para mabuo yung mapagkalingang komunidad. Alam naman natin na yung mga Filipino talaga ay kultura, yung isa sa mga pinagmamalaki nating kultura, ang pagiging empathetic or may malasakit tayo sa kapwa. So may malaking contribution din yung mga Filipino community dahil marami sa atin ang nakakaintindi yung mga homes sickness, yung mga culture shock at saka yung mga pag-a-adjust sa pamumuhay dito sa Australia. At ito nga yung pagdiriwang na ito ay paraan para makilala yung mga refugee at magtulak sa mga sa mga naunang migrante na maging gabay at mag-abot ng kamay sa mga bagong salta na magriresulta sa mas mabilis at matagumpay na paninirahan sa lipunan hanggang makapag-integrate na sila dito sa lifestyle at sa komunidad ng Australia.
0: Kahit tayo, di ba, katulad na bagay may kakilala ka, malaking bagay din yun na tayo mismo mag-a-assist, lalo na yung mga medyo matagal na dito, ano, yung mga community na iba. Hindi lamang iasa sa gobyerno o iasa sa kung sa kanino pa man, kumbaga sa atin, meron din tayo magagawa. Kaya kayo mga kababayan, kayo ba'y pamilyar sa mga refugee, yung mga termino na yan? At palagay nyo ba, bakit mahalaga na gunitain din ang Refugee Week? Ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. Helen, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga.
1: TJ, maraming salamat at naku, pahinga din TJ.
0: Oo, kailangan ata yan sa mga sunod na araw. Maraming salamat, maraming Helen.
1: Maraming salamat, TJ.
0: Ayan, napakinggan si Helen Kenyon. Samantala sa ating pagbabalik naman, alamin natin ang saloobin ng mga kababayan natin kung ano nga bang ibig sabihin ng pagiging Pinoy na naninirahan na sa ibang bansa. Susunod na yan sa SBS Filipino.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus.

0: bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Audio.
2: Iplay ang programang tugma sa iyong interes.
3: Liao Jiao Dalia,
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karwata hai.
8: Far from the partisan politics of
9: mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
1: sbs.com.au/audio.
10: At nagbabalik ang SBS Filipino. Nabanggit na pati yung mga kaganapan sa araw ng kasalanan ng Pilipinas na ginanap nitong weekend sa iba't ibang bahagi ng Australia. Pero ang tanong, ano nga ba po ang ibig sabihin ng pagiging Pinoy na naninirahan na sa ibang bansa? Narito po ang ating bagong ulat mula sa bagong Victoria contributor na si Mark De La Rosa.
11: Especially in this multicultural country na, especially in Melbourne. Napaka-proud pag nakikita mo ang isang Pilipino doing a Filipino thing, especially speaking on their own language, especially when you see also a co-Filipino being recognized at the stage, in especially in the state of Victoria. That gives me warmth na I'm closer to home.
12: Showing your culture and heritage, language, even po nasa ibang bansa ka. Showing to the others like, I'm proud for being a Filipino, for not forgetting my own language, yung sariling wika, kultura, at saka yung mga history natin na nadala ko pa rin dito sa Australia.
13: Noong June 12, noong nakaraang Biyernes, sa Melbourne, Australia, sa Federation Square, nagtipon-tipon ang mga Pinoy para gunitain ang 128 taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Kumanta ng sabay-sabay ang mga Pinoy ng lupang hinirang sa pangunguna ng Kiko Choir habang dahan-dahang iniaangat ang watawat ng Pilipinas. Ang flag raising ceremony ay pinangunahan ng Konsulado ng Pilipinas sa Melbourne. Para kay Consul General Gary Domingo, mahalaga na gunitain ang Araw ng Kalayaan dahil dito nagsimula kung bakit naging isang malayang bansa ang Pilipinas.
14: So itong Araw ng Kasalanan ay napakahalaga at kasi ito yung okasyon na lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig meron tayong isang araw na that we recall, we remember. Tayo ang unang Democratic Republic sa buong Asia noong June 12, 1898. And it's a time that we remember our struggle, our courage, and what we give to the rest of the world.
13: Ilan sa mga Filipino community na nagsama-sama sa mahalagang petsa ng Araw ng Kasarinlan ay ang Peace Our Unity is Our Strength, Young Generation Filipino Senior Citizens Club, Bayanihan in Melbourne Incorporated, Ilonggo Association of Victoria Australia Incorporated, Filipino Community Council of Victoria Incorporated, mga kabataang estudyante, at iba pa. Bukod sa Melbourne, nagsagawa din ng pagtitipon sa iba't ibang panig ng Australia gaya na lamang sa Darwin Northern Territory, sa Honorary Consulate ng Queensland, Western Australia, Konsulado sa Sydney, at maging sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra na pinangunahan ni Ambassador Antonio Morales.
15: Our theme for this year is Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. And this theme reminds us that our freedom was won through sacrifice and that our history continues to shape who we are. It also reminds us that the future of our nation depends on the choices we make today. 128 years ago, the Philippine flag was first raised in Cavite, Cavite, as all Filipinos know. That marked the birth of our nation. We may be far from our homeland. This ceremony reminds us that our shared heritage, values, and aspirations for the Philippines continue to bring us together and unite us.
13: Isang patunay ito na kahit malayo sa sariling bansa, ang kasaysayan ang nagiging daan upang magkaisa ang mga Pinoy. Ayon kay Consulate General Gary Domingo, patuloy ang suporta at pagmamahal ng Australians sa ating lahi.
14: We also are a people of love, of kapwa.

0: sa gobyerno, ang tanong po talaga ay practical nga ba talagang lumipat o magpalit ng EV sa Australia? Yan po ang ating alamin sa Australia Explained, hatid ni Sheila Joy Labrador.
1: Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
2: Patuloy na sumisikat sa Australia ang mga electric vehicle o EV habang nananatiling hindi tiyak ang presyo ng gasolina. Batay sa datos ng industriya, humigit kumulang isa sa bawat anim na sasakyang na ibenta noong Abril 2026 ay isang EV. Ayon kay Hussein Dia, Professor of Transport Technology and Sustainability sa Swinburne University, mas mataas pa rin ang puhunan sa pagbili ng EV kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel. Ngunit bumababa na rin ang presyo nito dahil sa mataas ang demand at maraming pagpipili ang modelo sa merkado.
3: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
2: Pinapayuhan ang mga mamimili na alamin sa kanilang state o territory government ang mga insentibong maaaring makuha sa pagbili ng electric vehicle. Maaari ring makatanggap ng tax discount ang mga empleyadong may salary packaging arrangement para sa pag-lease ng EV. Ito ang ipinaliwanag ni Alex Forrest, Manager of Vehicles and Fuels sa Royal Automobile Club of Western Australia.
4: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
2: Kumpara sa mga sasakyang gumagamit ng gasolina at diesel, mas mababa ang gastos sa pagpapatakbo ng electric vehicle. Tinatayang maaaring makatipid ang mga driver ng hanggang 70% sa gastusin sa fuel at 40% naman sa servicing kada taon. Ipinaliwanag ni Professor Hussein Dia kung paano ito nakakatulong sa pangmatagalang pagtitipid ng mga motorista.
3: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
2: Pero may isang bagay na dapat tandaan, mas mahal ang pag-charge sa mga pampublikong charging station kaysa bahay. Kaya maaring mas maliit ang matitipid mo. Ngayon, pagdating naman sa driving range, gaano nga ba kalayo ang kayang takbuhin ng EV sa kasalukuyang merkado?
3: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
2: Para sa mga nakatira sa apartment, maaaring kailanganin munang kumuha ng approval mula sa strata management bago mag-install ng EV charger. Gayunpaman, sinabi ni Alex Forrest na para sa karamihan ng mga driver, maaari nang i-charge ang EV gamit ang ordinaryong power outlet sa bahay.
4: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
2: Dahil wala pang 20 taon ang electric vehicle sa Australia, nagsisimula pa lamang ang second-hand market nito. Gayunpaman, tumataas ang kumpiyansa ng mga mamimili sa used EV sa mga nakalipas na buwan. At halos kapantay na rin ng mga sasakyang di-gasolina ang resale value nito.

0: Jeniyar dakatar da yakin da ke tsakanin su. Kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus da Italiya sun ce a shirye suke su janye takunkuman da wato takunkuman da suka kakabawa Iran din. A Najeriya batun sake yin gyara ga dokar zaben kasar na ci gaba da janyo cece-kuce gabanin zaben 2027 da ke tafe.
1: Wanda zai tsaya zabe she ya nuna mana takardarsa ta primary, secondary da university da aka nuna cewa ya je makarantun nan kuma ba wai an samu tababa ba.
2: Tana bukatar a yi gyara sosai inda za a da karfafawa hukumar zabe zaman tutuna da gashin kanta.
0: Har wa yau a Najeriya kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta soki hukumomin Najeriya kan mutuwar babban janar din nan Rabi Abubakar a hannun yan bindiga.
3: Alama ce ta cewa wannan abin zai iya faruwa akan kowa ba wai sai mutanen kauye ba. Wannan kuma yana nuna cewa waɗanda suke aikata wannan ta'asa suna ƙara ƙarfi kuma suna ƙara wuce gona da iri sannan suna yin abin da suka ga dama.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakanin su. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta shugaba Donald Trump ya ce ya ba da umarnin janye takunkumin da ya sanya wa Iran din na hana fitar da man fetur. Yarjejeniyar ta kuma hada da kawo ƙarshen yakin da ake yi a Lebanon.
4: Obviously the Iranians will claim victory because not only they survived the war.
0: Wakilin BBC yace ba makawa Iran za ta yi ikirarin samun nasara saboda ba a hambarar da gwamnatin su ba, gashi kuma za a dage musu takunkumin sayar da man fetur din da aka sanya musu. A yanzu za a shiga wani wa'adi na kwanaki 60 inda za a maida hankali wajen tattaunawa kan batun shirin nukiliyar kasar da kuma kawo ƙarshen takunkuman da aka kakaba mata. Masu sharhi na ganin kasancewar Isra'ila da Hezbollah ba sa cikin tattaunawar hakan na iya haifar da shakku kan ko za su amince da yarjejeniyar. Burtaniya da Faransa da Jamus da Italiya kuwa sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi maraba da yarjejeniyar tare da cewa a shirye suke su wato tare da bayyana cewa bude mashigar Hormuz abu ne mai matukar muhimmanci. Sanarwar ta kuma jaddada cewa bai kamata Iran ta taba mallakar makamin nukiliya ba. Kasashen hudu na Turai sun ce a shirye suke su dage takunkuman da suka sanya wa Iran din idan har ta dauki matakai bayyanannu da za su bada damar bibiyar shirinta na makamashin nukiliya domin tabbatar da cewa ba ta sauka daga kan layi ba. To farashin danyen man fetur yayi wato farashin hannayen jari yayi tashin gauran zabi a kasuwannin Asia yayin da farashin mai kuwa ya ragu bayan sanar da cin mai yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran din. Farashin danyen man fetur na Brent ya fara sauka da kusan kashi 4 cikin 100 inda ya ragu zuwa ƙasa da $84 akan kowace ganga.
5: Despite the lack of details, oil prices fell, reflecting traders' belief.
0: Wakilin BBC yace farashin man fetur din ya sauko kasa duk da rashin karin bayani kan abin da ke kunshe cikin yarjejeniyar, abin da ke nuna yadda yan kasuwa suka yi imanin cewa komai zai daidaita da zarar an sake bude mashigar Hormuz. Kafin rikicin kusan kashi 20 cikin 100 na man fetur da iskar gas na duniya na bi ta wannan muhimmiyar hanya da ke yankin tekun fasha. A lokacin da fadan ya barke, Iran ta kusan hana zirga-zirgar jiragen ruwa ta wannan mashiga baki daya. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ukraine ta ce hare-haren sama da Rasha ta kai kan babban birnin kasar da wasu birane sun kashe akalla mutum 9. Ministan harkokin cikin gida na kasar ya ce yan kwana 5 sun mutu yayin da suke kokarin kashe gobarar da ta tashi sakamakon wani hari da aka kai kan birnin Kyiv. Wato kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. A Kyiv kuwa wasu mutane 4 sun mutu a har-haren da Rasha ta kai kan gidajen jama'a. An kuma kai hari kan wani gidan tarihi da ke babban birnin Ukraine din. Hotuna sun nuna wuta da hayaki na tashi daga ginin wanda ake kallo a matsayin wani muhimmin wurin addini da kuma al'adu a kasar. Nan gaba a yau Litinin ne za a fara tattaunawar shigar Ukraine din tarayyar Turai a Moldova. An samu damar fara wannan mataki na farko ne bayan zaben sabuwar gwamnati a kasar Hungary wadda ta janye adawar da gwamnatin da ta gabace ta ta sanya akan tattaunawar. Sakamakon kuri'un jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa mafi yawan 'yan Ukraine na kallon kasancewa mun ba a tarayyar Turai a matsayin wata muhimmiyar hanya ta tabbatar da cewa kasar su bata sake komawa karkashin tasirin Rasha ba. Wani wakilin BBC ya ce kammala tattaunawar da bin dukkan matakai na iya daukar shekaru masu yawa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Karan duniyar Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakaninsu. A wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ba da umarnin janye takunkumin hana fitar da man fetur ɗin da ya kakabawa Iran. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
1: Bayan shafe tsawon kwanaki ana samun tsaiko a tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran, a ƙarshe ɓangarorin biyu sun cimma yarjejeniya tsakaninsu. Sai dai kowannensu ya ikirarin samun nasara, inda shugaba Trump ya bayyana cewa yarjejeniyar za ta kawo zaman lafiya da tsaro a yankin baki ɗaya. Shi kuwa mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi magana ne akan abin da ya kira nasarar da ƙasarsa ta samu a fannin soji. Ɓangarorin biyu da ƙasar Pakistan wadda ta shiga tsakani sun ce jeniyar za ta sa a buɗe mashigar Hormuz, kuma Amurka za ta janye matakin toshe tashoshin jiragen ruwan Iran. Haka kuma ɓangarorin biyu za su tattauna nan da kwanaki 60 akan shirin nuclear Iran da kuma yadda za a janye takunkuman da aka sanya wa ƙasar. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif ya ce yarjejeniyar ta nemi a kawo ƙarshen matakin amfani da ƙarfin soji a yankin baki ɗaya, ciki har da ƙasar Lebanon. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bai nuna alamun zai kawo ƙarshen farmakin da Isra'ila ta kai wa mayakan Hezbollah a ƙasar Lebanon ba.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya, ko wasu jam'iyyun adawa a ƙasar da kuma ƙungiyoyin fararen hula masu rajin kare demokuraɗiyya sun buƙaci a sake wa dokar zaben ƙasar gyaran fuska kafin zaben 2027. A watan Fabrairu ne dai shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu kan dokar zaben ƙasar ta 2026 wadda aka yi wa gyara. To sai dai ɓangaren Peter Obi da jam'iyyar Hamayya ta SDP sun ce idan dai har ana da awaryin sahihin zaɓe a 2027, to kuwa dole ne sai an sake yi wa dokar zaben kwaskwari ma. Ga rahoton Abdul Halilu.
2: Wannan rukuni ya sanar da cewa 'yan Najeriya na kokawa da rashin tabbas game da tsarin gudanar da zaben da zai gudana, tare da cewa dokar zaben ƙasar da aka yi wa gyaran fuska a shekarar 2026 na da rauni ƙwarai. Dr. Tanko Yunus daga ɓangaren Peter Obi ya faɗi bukatunsu game da sabon dokar zaben.
3: Sashi 6,567 na kundin tsarin mulkin Najeriya shine muke so a farko a fara gyara a garin bawul a kanta. Ma'ana shine duk wanda zai tsaya zaɓe sai ya nuna mana takardarsa ta primary, secondary da university da aka nuna cewa ya je makarantun nan, kuma ba wai an samu tababa ba. Domin muna samun shugabanni da yake ba su ma gama primary in ba, ba su ma da takardu har kuma za su shugaba ƙasar Najeriya, wannan bai dace ba. Na biyu shine dole ne su fito su yi muhawara, mu san menene yake tsakanin zuciyarsu, za su iya 'yan Najeriya, za su kada mutuncin 'yan Najeriya. Domin wani lokaci domin ka ga mu demokratiya a duk duniya, za a gani ana fitowa ana yin abin da ake kira muhawara da juna a san cewa wane ne a cikinsu ya cancanta. Ya kamata a ce kashi 30 a cikin rajista na kada ƙuri'a sun fito sun kada ƙuri'ansu 2023, ba su ma kashi 25 ɗin ba suka zaɓe. Kaga ko wannan bai bada ma'ana ba a yanayin yadda wanda za su shugabanci Najeriya.
2: Awul Musa Rafsanjani daga ɓangaren ƙungiyar fararen hula ga abin da yake cewa game da ƙoƙarin da suke yi domin ganin an kawo gyara ɓangaren demokuraɗiyya domin cigaba a Najeriya.
4: Jadawalin zaɓe wato electoral act tana buƙatar a yi gyara sosai, inda za a da ƙarfafawa hukumar zaɓe ya zamanto tana da gashin kanta, ya zamanto tana da kayan sababbin aikace-aikace da za a yi, na'urorin wato technology da za a tabbatar da ingancin zaɓe, da kuma za a tabbatar da kan cewa rintin alhaki da ake yi da cuwa-cuwa da ake a zaɓe an daina shi. Saboda haka dole ne sai an gyara a cikin kundin mulkin tsarin ƙasa don a inganta hukumar zaɓe, a daɗe inganta ta a ba ta cikakken iko. Abu na biyu kai shi ne rarraba iko da cikakken tsarin tarayya wato federalism. Dole ne in dai har ana so a samu cigaba mai ɗorewa, a tabbatar da kan cewa jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya an daɗa zama an duba wani ɓangare ne ya dace a ce an rage masa iko, wani ɓangare ne ya dace a ce an ƙara masa iko don a samu cigaba musamman a ƙananan hukumomi da jihohi.
2: A game da gyaran fuskar da wannan rukuni ke nema aiwa kundin zaben, Dr. Tanko Yunus Yunus ya kara da cewa
3: kuma muna so abin da ake kira proportional representation kenan. Idan jam'iyya ta ci kashi 10 a misali a cikin zabe, to ya zamana cewa kashi 10 nan za a bata a cikin mulkin Najeriya da za ta yi. Ma'ana mutanen tare da jam'iyya za su so mutum kashi 10 za su zama suna cikin wanda suka tsarin mulkin Najeriya. Irin haka zai bada wa kowane jam'iyya tana da kaso a cikin tafiyar mulkin Najeriya. Ya kamata

0: a tabbatar cewar an ba da martanin zaɓe a kan lokacin da ya kamata.
1: A watan Fabrairu ne dai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan dokar zaɓen ƙasar ta 2026 wadda aka yi wa gyaran fuska kuma ɗauki dogon lokaci kafin amincewa da dokar. Abin da ya tatar da jijiyoyi da kuma cece kuce tsakanin 'yan Najeriya musamman ma game da ɓangarori da dama da aka amince da su a dokar zaɓen da aka yi wa kuskure ma. Abdu Halilu, sashen sanin BBC daga Abuja, Najeriya.
2: To har yanzu dai muna Najeriya sai dai wannan karin kan batun da ya shafi tsaro inda har yanzu ana ci gaba da nuna damuwa kan girman matsalar tsaron da ta addabi ƙasar bayan mutuwar Janar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da shi da iyalinsa. Janar Rabi wanda ya taɓa riƙe muƙamin mai magana da yawun rundunar sojin ƙasar ya rasu ne bayan shafe kwanaki yana tsare a hannun 'yan bindigar bayan garkuwa da shi a jihar Katsina. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce garkuwa da janar ɗin da kuma mutuwarsa ya nuna yadda 'yan bindiga ke ƙara ƙarfi a arewacin ƙasar. Malam Isa Sindusi shi ne daraktan ƙungiyar a Najeriya ga kuma abin da ya shaidawa Awwal Ahmad Janyau.
3: Wannan batu ya ja hankalin mutane da yawa domin alama ce ta cewa wannan abin zai iya faruwa akan kowa ba wai sai mutanen ƙauye ba. Wannan kuma yana nuna cewa wannan matsala ko kuma waɗanda suke aikata wannan ta'asa suna ƙara ƙarfi kuma suna ƙara wuce gona da iri, so sannan suna yin abin da suka ga dama. Wannan abu ne da yake nuna akan cewa ya kamata a tashi tsaye domin in ba haka ba za su zo su sai ƙarfin da zai zo ya zama na tada hankalin kowa da kowa.
4: To ya kuka ɗauki hare-haren nan da ke faruwa yadda yanzu matsalar ke nuna za ta iya rutsawa da kowa?
3: To mun kasan mun ɗauki rai da kuma ɗan adam kowanne matsayinsa ɗaya ne, ko mutum soja ne ko janar ne ko ba janar ba ne, mu abinda muke duba shi ne matsayinsa na ɗan adam. To amma kuma kasancewar wannan abin ya faru ne da mutumin da ya rike babban mukami a soja har ya yi ritaya kuma yana tare da iyalinsa yana hutawa, wanda ya kamata a ce yana da yaƙinin cewa zai yi rayuwarsa cikin aminci har zuwa ƙarshenta, amma kuma ba haka ta faru ba. To irin wannan abin da yake nuna mu mun jima ba jiya ba ba yau ba ba gobe ba tun shekara ta 2017 muke jawo hankali akan cewa wannan matsala tana wuce gona da iri a tashi a yi maganinta, amma sai aka yi bruce da abin kawai ake mai da shi kamar wani wasa ne. Sannan kuma mun lura akan cewa a duk lokacin da ake shirin yin zaɓe 'yan siyasa ba sa ɗaukar batun tsaro da muhimmanci saboda makusantansu da 'yan siyasa suna musu ƙarya suna yaudararsu suna ce musu ai ana yi ne saboda a hana kacin zaɓe ko kuma a ɓata ma suna karkaci zaɓe, don haka sai su ɗau abin kamar wasa ne. To wannan shi ne ya saka irin wannan matsalar in dai tana faruwa a kusa da zaɓe sai ka ga cewa ba a yi maganinta.
4: To kamar me kuke ganin ya kamata a yi musamman kila la'akari da girman matsalar tsaron a wannan lokaci kamar yadda ka bayyana?
3: To wannan matsala fa ta daɗe tana faruwa musamman a arewa, sannan mun sha muna ta maganganu a kai, wasu su ce a ƙirƙiro 'yan sandan jiha, wasu ce babu wata jihar da take da shugabanci na gari da za ta iya rike 'yan sanda a yanzu hakan nan da muke ciki, saboda haka ba a nan ma matsalar take ba. Sannan na biyu, dole sai an tashi an yaƙi cin hanci da rashawa, ba yadda za a yi a ce ƙananan hukumomi ba sa aiki kwata-kwata. Kowace ƙaramar hukuma dole ne kuɗin da take samu a yi amfani da shi kowane wata a tabbatar da cewa ana samar da mulki da tsaro da kuma abin da zai tabbatar da cewa mutane suna rayuwa a cikin aminci. Sannan akwai magana talaucin nan duk duniya idan ka duba wuraren da suka fi ƙarfin talauci arewacin Najeriya yana ciki. Dole ne a tashi a mai da hankali wajen rage talaucin nan domin shi ma yana taimakawa, domin mutanen da suke cikin wannan abu yake shafa mutane ne da suke rayuwar da ba za su iya wa kansu komai ba, suna cikin daji babu ruwa babu wuta, 'ya'yansu ba sa zuwa makaranta babu kiwon lafiya. Don haka dole ne a tashi tsaye a yaƙi ta zaluncin nan, idan ba haka ba kuwa to wannan matsalar ba za a yi maganinta ba, kuma tun ana ganinta ana jinta a ƙauye za ta iya gangarowa cikin birane.
2: Malam Isa Sinusu kenan, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya. To a Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 7 saura kwata, Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Tun farkon shirin kun ji cewa Amurka da Iran sun ce sun cimma yarjejeniyar dakatar da yakin da ke tsakaninsu. Duk ba cikin shirin za ku ji yadda ake tsadar citta a Najeriya amma yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger inda kawancin lauyin da ke kare mazauna unguwannin yankin filin saukar jiragen sama na Jihar Hammani. Ba da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na gyara kurakuran da ta yi wajen rusa gidajen mazauna unguwannin. To sai dai lauyoyin sun ce suna sa ido kan yadda za a gudanar da ayyukan biyan diya da gwamnatin ta ce za ta biya mutanen da wato ba a ba wa lokaci ba ga rahoton ci mai laisufu.
1: Bayan da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Nijar ta dau alwashin biyan diya ga waɗanda rusaukin ya shafa, wannan shine karo na farko da lauyoyin suka fito domin nuna goyon bayansu ga matakin na gwamnati na kawo gyara ga barnar da aka yi ta rusa gidajen al'umma ba tare da an fara nema musu wuraren zama ba, musamman a wannan lokaci na damana da jarabawar karatu na ƙarshen shekara, kamar yadda ɗaya daga cikin lauyoyin Maitre Yaji ya bayyana.
2: Da farko hanya da gwamnati ta ɗauka ita da kanta ta diba ta gani da hanya ce ba wadda ta bi ka'ida ba ce. Bayan dai an fara wannan hoshe-hoshen aka ga lallai kawal an ci haƙinsu, don ka gwamnati ta ce to bari ta gyara. Wannan ne muka yi murna, muka ce to lallai wannan ya yi, kuma mu ma zan ba da haɗin kai na a yi abu cikin ƙa'ida, kowa a huda mishakin shi yanda ya kamata. Yanzu ko menene za a yi, muna tsammani za a bin hanyar doka ne a yi shi don kan mutane su yi kuka.
1: An gudanar da taron manema labaran ne gaban mutanen da ɗauro saukin ya shafa, waɗanda suka yaba da ƙoƙarin lauyoyin sai dai suka kuka da rashin sa su cikin kwamitin da ke tafiyar da waɗannan ayyuka, kamar yadda Muhammad Rabiu Sanusi yake cewa.
3: Zahirin gaskiya an ce muna cikin kwamiti, kuma a kowane lokaci muna gan gwamnati idan suka yi nasu taro suna haɗin cewa kamar muna ciki tare da mu ake yin komi. Mu ba a yin komi tare da mu, ba mu da labarin komi. Saboda mutanen da muke gani da ake tsammani suna tare da mu, ba su tare da mu. Waɗannan mutanen ina iya cewa akwai chef de canton na Libore. Chef de canton na Libore ba tare da mu yake zaune ba. Akwai wanda yake kula da masu awon gidaje, shi ɗan kwangila ne. Daga su waɗannan mutanen nan ba su iya batewa a ce waɗannan mutanen su suke jagorancin mu. A'a, yanda ina tunanin 7 da wata Mai da ya huce muka tambaya gubernator ya bada baki, mun ce mutum ɗaya ya ce mutum biyu ma za a bamu wanda za su shiga cikin kwamiti don mu san abin da yake wakana. Har a yau ba mu da labarin komi, ba a sa mutanenmu ko guda a ciki ba.
1: Sai dai game da wannan koke, Maitre Yaji ya bayyana cewa maganar ta bar kwamitin za ta koma hannun wani alkali da za a naɗa domin gudanar da wannan aiki.
2: Abin da yake son mu gane, in an bi wannan procedure sabuwa da za a yi, ba ma wani committee bane, harkar juji ne za a naɗawa, wajen shi ne kowa zai kai kukan shi, shi ne zai tsayi da abin da ya kamata na haƙin mutane. Gwamnati ta ɗauki niyyar cewa akwai gidaje ma da za a ba mutane waɗanda ya cancanta su samu gidaje, za a ba su gidaje inda za su koma su zauna.
1: Wannan fitowar lauyoyin ta kafafen yaɗa labarai na zuwa ne a daidai lokacin da mazauna yankunan ke fama da matsaloli na zamantakewa da na jinƙai bayan ƙaddamar da ayyukan rusa gidajen nasu da gwamnatin ta yi.
0: A gaida ci mai laisufu, idan muka sake komawa Najeriya, ko kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin kasar ta nuna damuwa game da matakin da majalisar dattawan kasar ke shirin ɗauka na samar da wata doka da za ta haramta shigar da kayayyakin da aka samar da auduga daga waje. Majalisar dattawan kasar ta ce dokar da ake shirin samarwa za ta taimaka wajen haɓaka kamfanonin cikin gida. Alhaji Adamu Hassan Ibrahim shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta arewacin Najeriya, ya kuma yi wa Abdul Halilu ƙarin bayani.
4: Harkar summa wato sana'a ce wadda take da tarihi, kuma sana'a ce wadda take da muhimmanci a gun kowane dan adam, domin tun daga ranar haihuwarka har zuwa mutuwar mutum har kabari baya rabuwa da harkar summa. To yanzu in aka ce an dakatar da shigo da kayan da ake da shi na waje, wannan abun ba karamin barazana bane ga 'yan kasuwa. Sana'a ce wadda take da miliyoyin mutane da wanda suke amfana daga sassa daban-daban daga cikin ƙasar nan da kuma ƙasashen makwabta har ƙasashen Afirka gaba ɗaya.
5: Kamar yadda ke cewa wannan kudiri da ake sana doka kudiri ne wanda idan aka dauke shi za a yi falfado da kamfanonin sake-sake da na sarrafa ya

0: duka a cikin gida
1: wannan kamfanannuka da ake magana tun 1960s har zuwa 1970 har zuwa 1980s wasu ma sun durkushe yau sama da shekara 30 babu aiki so ita yaya za a farfado da irin waɗannan kuma kafin ma a farfado da shi kuma a ce za a dakatar da shigowa ai da kyawun shi shine a ce sai an farfado da wannan kamfanannuka kafin ma a ce ku ƴan kasuwa ku zo gashi na yanzu mun samar muku da yanda za ku samu da sauki mu ma ai ba wahalan muke so ba mu je mu siyo daga waje mu kawo ka san audugan da ake nomawa kasar noman ma yanzu ka san da yanayin kasar mu yanda take ciki a yanzu matsalar tsaron na yasa ba cika samun wajen da ake noma su audugan nan ba sannan kuma ko da ana nomewa kuma maganan su taki maganan su irin ambaliyar ruwa da sauran su shi ma akwai wani kalubale ne sannan idan abu na uku kuma kamfanannukan nan idan za su yi aiki to ina wutar lantarki sayayye da zamu yi amfani da shi idan ƴan majalisa suna yi da wakiltan mu ne kuma a wakilan jama'a suke to ya kamata su tuntubi mu da muke da hakkun wannan abun mu zauna da su kafin ba su kai wannan kudirin zuwa har su yi first reading har second reading yanzu suna neman su yi na uku to wannan abun ina ganin mu da muke ƴan kasuwa da muke ganin mun taimaki gwamnati ta bangaren rashin aikin yi na yanda muke koyawa ƴan kasuwa kanana da manyan su suna shigowa muna taimaka ma kanmu muna taimaka ma iyalan mu to kaga yanzu in aka ce an dakatar da wannan millions of mutane kuma abin da zai biyo baya ba abu ne mai dadi ga Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya ba
0: wace illa zai ma kasuwanci a arewacin Najeriya wannan kudiri da aka dauke shi
1: ba ma arewacin Najeriya ba duka ga Najeriya ma gaba daya illa ce babba in aka ce ma kar a shigo da kayan nan domin wadancan kamfanannuka da ake magana dama can ma suna yi ne wasu yadi ne wanda yake ba na sha'awa ba na da mutane suke sashi saboda haka yanzu in aka ce ma an dakatar da kayan nan duk abin da ya shafi bangaren textile kaga in aka dakatar da su dukkar za a samu mutane su rufe al'auran jikin su ma su tafiya na domin an yi a baya mun gani lokacin da ya kasance babu kaya a kasan har dinke-dinke iyayen mu sun ba mu labari mutane riga ma aro suke tafiya anguwa da sauransu to yau Allah ya kawo mu wani wadata mutum sai sa kayan da yake so a lokacin da yake so to yanzu aka so aka ce an dakatar da wannan to na farko dai abin da zai faru shine yara matasa da suka tashi su an koya musu wannan sana'a suna dogoro da shi sai ga za su zama ba abin yi a hannu kenan dan sannan na biyu kuma mutanen da suke da jari suna taimaka ma al'umma su ma karyawa za su yi kuma su ma za a kara rashin aikin yi a Najeriya wanda muke da shi a yanzu muna ganin muna taimakawa gwamnati karshen ta kuma karawa gwamnati wani nauyin za a yi ta yi
2: Alhaji Adamu Hassan Ibrahim kenan shugaban wato kungiyar ƴan kasuwa ta arewacin Najeriya to har yanzu dai a Najeriya a halin yanzu ana ci gaba da fuskantar matsanancin karancin citta tare da tashin farashin ta abin da ke jefa talakawa da ƴan kasuwa cikin damuwa mai tsanani musamman ma a jihar Lagos inda ake kaita daga arewacin kasar farashin citta ya yi tashin goron zabi cikin watannin baya-bayan nan lamarin da ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba a baya wakilinmu na Lagos din Umar Shehu Ellaiman ya aika mana da wannan rahoto
3: a tsakanin talakawan Najeriya koke-koke na karuwa kan tashin farashin cittar bincike ya nuna cewa matsalar na da alaka da raguwar samuwar cittar daga jihohi da ake nomanta tare da karuwar bukata da kuma tsadar sufuri inda abin da naira 1000 ke iya saya a da yanzu baya wadata lamarin da ke tilasta rage amfani ko daina siyan ta gaba daya a ra'ayin wasu mazauna Lagos kananan sassan citta na iya kaiwa naira 500 zuwa sama abin da ke nuna yadda farashin yayi tashin goron safi
4: kan da Allah tsare citta a Najeriya ba wai tun yau ba bayan shekara ɗaya da mun cita kuɗin ta sun riga sun yawa yanzu misalin ka dauki 1000 ka bada aka baka kwara citta daya ba gani baka kai kamar an kware ka zaka karba dai ne kawai dalilin amfanin da kake yi da ita
5: Kun san abin da yasa ta yi tsada?
4: Gaskiya matsalar take faruwa yawan tashin hankali ga inda muke noman citta ya yawaita a Najeriya. Karu yayi kadan a kasa.
6: Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amari ni na rasa ma mai zanci. Yanzu haka na nema ma ban samu ba. Yanzu mu dai abin da kawai da ya rage mana. Iskan nan dai da Allah yake ba mu kawai zai ta rage mana. In dai har aka ce citta yanzu ga yanda take. Ta yi tsada 1000 to tsakani da Allah in kai kana da shi ni ba lalle na ina da shi in wance na shi wance ba lalle ta yana da shi
3: dan kasuwa sun danganta matsalar da rashin tsaro a jihohin Kaduna da Nasarawa da Niger da kuma Plateau sun ce manoma da dama ba sa iya zuwa gonakin su wanda ya rage yawan noma da kuma kayan da ake kawo wa kasuwanni sai dai wasu ɗan kasuwa na zargin cewa fitar da cittar zuwa kasashen waje da kuma boye ta domin samun riba na taimakawa wajen tagula farashin ta.
7: Naje Lamuga, naje har Nasarawa, lafiyan balibarin da ma kini ma gindin tushen cidda. Ganin sa ma shine in ka gani in ka ganshi ma shine ma ka samu sa. Bude kusan 1800 abin da bai wuce 1140 ba a can zan 1800 kuma ga su turawa saya suke ba su bar mana mu yan kasa mu ci amfanin.
8: Amma na zargi kike yayi.
7: A ba zargi bane ya suke ba mu kudi muke zuwa saya.
8: Su turawa?
7: Eh yan China ba su sarrafa su da mana shi kuma mu saya.
8: To yanzu kana kasuwar take ne ina fahimta.
7: Kasuwar ta nake kwarai.
8: Wasu na cewa akwai matsalar tsaro da makamantan su.
7: Eh matsalar tsaro na nan gaskiya. Duk wanda zai sai kayan cita da ka tafi ka in za sai dai kai ayu maka wobil aka aiko maka sai da hanyar ba hanya mai kyau bane wato wana tsaro
8: ga matsalar fita da cittar sannan kuma ga matsalar tsaro kina
7: tsaro eh shine ma number 1
3: masu hada-hadar cittar sun kara da cewa tsadan sufuri na kara dagula al'amura inda kudin jigilar ta daga arewa zuwa Lagos ya karu matuka a yanzu guga daya ta citta na kaiwa tsakanin naira 40,000 zuwa naira 46,000 a bangaren gwamnati an amince cewa rashin tsaro da cututtuka sun janyo asarar dimbin kuɗin noman cittar sai dai jama'a na kira da dauki matakan gaggawa kamar inganta tsaro a gonaki da rage tsadar sufuri domin dawo da daidaiton farashi da sauƙaƙawa talakawa. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria.
2: To yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
9: Jamus da ta taba lashe gasar kofin duniya sau hudu a tarihi ta fara gasar da mummunan barazana bayan doke Curaçao sabuwar zuwa gasar da ta yi da ci 7-1 tun a minti na 6 Jamus ta fara jefa kwallo a raga yayin da Curaçao ta farke a minti na 21 daga nan kuma Jamus ta ci gaba da zuba kwallaye har guda 6 Jamus ta taba cin irin waɗannan kwallaye a wasan kusa da na ƙarshe da ta fafata da Brazil a 2014 kuma hakan ya kaita da daukan kofin ta ci kwallaye 239 a gasar ta zama ta daya ta wuce Brazil ita kuwa Netherlands ta raba maki ne da Japan bayan tashi canja rasbi da 2 da suka yi so biyu Netherlands tana shiga gaba a fafatawar amma daga baya Jamus take farkewa Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA za ta biya alƙalin wasan nan ɗan ƙasar Somalia Umar Artan kuɗaɗen gasar kamar yadda za ta biya sauran takwarorinsa da suka busa gasar. An tsare Artan tare da yi masa tambayoyi kimanin awa 11 a filin jirgi na Miami a ranar Litinin ɗin da ta gabata kuma bayan nan aka ce masa ya koma duk kuwa da fasfo ɗin diplomasiya da yake da shi da kuma bizar shiga Amurka sau ɗaya. A baya dai FIFA ta naɗa shi a matsayin alƙalin wasan da ya busa kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru 20 wanda aka fafata a Chile wanda hakan ya share masa fagen zuwa wannan gasar da ake fafatawa a yanzu. Hudu daga cikin mambobin wakilan Iran da suka je gasar kofin duniya sun yi nasara kan ƙara da suka ɗaukaka na hana su bizar shiga Amurka. Mutum 11 aka hana bizar da farko waɗanda sai da aka yi musu tambayoyi tukunna aka mayar musu da fasfo ɗinsu. Dani Iran ta mayar da matsuguninta Mexico a yayin gasar maimakon Amurka wanda hakan ke nufi da ta gama wasa za ta niƙi gari domin komawa Mexico. Za ta fara wasan ta ne na farko da New Zealand a gobe Talata a Los Angeles.
2: Tumadullah a gaida Muhammad Buhari Fage wanda zai dawo a shirinmu na hantsi da cikakkun labaran wasannin. Masu sauraro sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com inda za ku sami labarai da muka wallafa. Babban labarinmu na ƙarin bayani ne akan 'yan siyasar Najeriya da ke kan ƙadami tun daga 1999. Akwai kuma wani labarin mai taken yadda batun gyaran dokar zaben Najeriya ke janyo cece-kuce gabanin zaben 2027. To iyakar shirin kenan a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsi nan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Iran a cikin makon nan yayin da duk wani batun janye takunkumai ko sakin kadarorin Iran din zai dogara ne da yadda Tehran ta aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma. Jami'an sun kuma ce akwai batun tsagaita wuta a Lebanon sai dai babu inda yarjejeniyar ta ba da dakarun Isra'ila umarnin ficewa daga yankin Lebanon.
1: Yeah, it doesn't actually agree on anything. And what it definitely
0: is. Wakilin BBC ya ce babu wani takamaiman abin da aka cimma wasannin kuma yarjejeniyar zaman lafiya ce ta jikanayika. Kafar watsa labaran Lebanon ta ce hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wata mota a kudancin kasar ya kashe mutum guda. Harin na zuwa ne sa'o'i bayan da Amurka da Iran suka sanar da cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi har da yankin Lebanon.
1: The biggest test of the US-Iran deal could come.
0: Wakilin BBC ya ce babban kalubalen da yarjejeniyar Iran da Amurka za ta fuskanta zai iya tasowa ne daga Lebanon saboda yadda Netanyahu da ke fuskantar zaɓe 'yan watanni masu zuwa ke fuskantar matsin lamba daga manyan 'yan siyasa domin ganin bai dakatar da yaƙi da Hezbollah ba. Shugaba Joseph Aoun ya ce hakan zai kawo ƙarshen yaƙin tare da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarsa. To labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sipaniya ta fuskanci koma baya a gasar cin kofin duniya da ake yi a Amurka, Mexico da Canada bayan da ta yi duro da 'yar ƙaramar ƙasa daga nahiyar Afirka Cape Verde. Wannan ne karon farko da Cape Verde ta je gasar kuma ta fafata da Sipaniya garzuwar nahiyar Turai kuma garzuwar gasar duniya ta 2010. Sipaniya dai ita ce ta biyu a jerin ƙasashe masu ƙarfi da FIFA ta fitar kuma tana cikin waɗanda ake sa ran za su lashe wannan gasa.
2: When they came in, people saw them as the big guys.
0: Wakilin BBC ya ce da 'yan wasan Sipaniya suka shiga wasan mutane na kallon su a matsayin manyan 'yan wasa saboda haka 'yan kallo ba su tunanin 'yan wasan Cape Verde za su nuna jajircewa da kare kansu kamar yadda suka yi ba. 'Yan sanda a birnin London sun ce sun kama mutane 117 da suka yi zanga-zanga a wajen ginin kotun da alƙalai suka yanke hukuncin cewa gwamnatin Birtaniya na da damar haramta zanga-zangar nuna goyon baya ga Falastinawa. Wadda kungiyar Palestine Action ke yi a ƙasar. A daidai lokacin da ake yanke hukuncin masu zanga-zangar sun riƙa ihu tare da cewa alƙalan sun ji kunya. Manyan alƙalan sun janye hukuncin kotun baya da ta yi na cewa hakan ya sabawa dokar 'yancin yin zanga-zanga a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
3: To matalla a gaishe Kirabi a takabiyar ranka da labaran duniya. Da aka ji watakil cikin labaran duniyan shugaba Donald Trump ya bi sahu manyan shugabannin duniya domin halartar taron kasashe masu karfin tattalin arziki wato G7 a birnin Evian na kasar Faransa. Inda yake cewa an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran kuma nan ba da jimawa ba za su fitar da bayanai a kai. Wannan na zuwa ne gabanin sanya hannu a yarjejeniyar da aka tsara za a gudanar a Switzerland a ranar Juma'a. Ga rahoton Badriya Tijjani Kalarawi.
4: Da yake jawabi tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron, shugaba Trump ya ce an rataba hannu kan yarjejeniyar dakatar da yaƙi tsakanin Amurka da Iran, kuma nan ba da jimawa ba za a fitar da bayanan da ta kunsa. Mr. Trump din ya ce yanzu zai mai da hankali kan cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine. Shugaba Trump na Amurka da Emmanuel Macron za su tattauna kan batutuwan da suka hada da cinikayya da batun 'yanci rani da tattalin arzikin duniya. Tun da fari, shugaba Trump ya ce ta ne jiragen ruwa suka fara wucewa ta mashigar ta Hormuz, sai dai kuma sashen tantance sahihan bayanai na BBC bai tabbatar da ganin hakan ba. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, Mr. Trump din ya ce ya bada umarnin janye jiragen ruwan sojin Amurka waɗanda suka toshe gabar tekun Iran domin su janye. Yarjejeniyar dai ta kunshi kawo ƙarshen ayyukan sojin Isra'ila a Lebanon, kamar yadda masu shiga tsakani na Pakistan suka bayyana. Sun kuma ce Iran ta jaddada cewa babu wani abu da zai raba batun na Lebanon da kawo ƙarshen yakin. A bangare guda kuma Isra'ila ta ce ba gudu ba ja da baya domin dakarunta za su ci gaba da kasancewa a Lebanon har sai yadda hali yayi. Masu sharhi kan abin da ke faruwa, wannan yakin ya bayyana karara Amurka ba za ta iya mamayar Iran ba, sannan kuma shine abu kimuni akan manufofin shugaba Trump a kasashen duniya.
3: A gaida Badriya Tijjani Kalarawi da wannan rahoton. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta ceto matar manjo janar Rabe mai ritaya da ya rasu a hannun 'yan bindiga. A wata sanarwa da suka fitar, sojojin sun ce su ne suka kubutar da matar wanda 'yan bindiga suka kama su tare. Kafin wannan lokaci ita ma babbar 'yar marigayiyar ta shaida BBC cewa sun samu labarin sakin mahaifiyar tasu kuma yanzu haka suna kan hanyar zuwa gida inda ake dakon isowarsu.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Suna hanya.
6: Suna hanya yanzu an sako ta?
5: An sako ta suna hanya.

0: markun yi waya ne bai tafi kuwa
1: a ba da ita ba da wanda suka taho tare da ai sojoji ne
0: da sojojin ku kai waya
1: eh akwai a da wani da yake aliyon ma san waye ne ba kai ya kira ni yana ce mani congratulations ga ta nan yin sun taho da ita so a hada personal kayan ta dai haka wanda za ta zai change so amma ba mu san inda za su yi da ita ba ko asibiti ne ma
0: daga wurin ina ne suka taho
1: daga can ƙauyen matazin dajin da dajin matazin ba
0: amma dai yanzu kun ganta ba tana
1: a bamu ganta ba amma confirm tana hanya kiban yi bakin ciki amma alhamdulillah Allah ya yaye shi kuma dadi Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya ba mu hakurin shi
2: Daya daga cikin ƴaƴan marigayi Manjo General Abubakar Rabi mai ritaya kenan wanda ya rasu a hannun ƴan bindiga a jihar Katsina. To har yanzu dai kan batun da ya shafi tsaro jami'an tsaron Najeriya sun da kufa domin ceto wani basarake shi ma ɗan shekara 60 da ƴan bindiga suka yi garkuwa da shi daga fadar Sadiki Odo Oriya a jihar Ondo. Hakan ya ƙara dagula lamarin tsaro a dalilin lokacin da ake ci gaba da kokarin ceto fiye da ɗalibai da malamai 40 da aka sace a jihar Oyo kusan wata ɗaya da gabata. Wanda na zuwa a dalilin lokacin da aka kama mutane 46 'yan kasashen waje da sojojin Najeriya suka ce an yi a jihar Ogun. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ilima na ɗauke da wannan rahoton.
3: Rundunar 'yan sandan jihar Ondo ta sha alwashin yin duk abin da ya kamata domin tabbatar da ta ceto basarakin Oba Adeni Adele na a raye. Wannan dai ya nuna yadda 'yan bindiga suka ƙara ƙaimi wajen sace mutane a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Lamarin ya faru ne a daren ranar Asabar inda wasu masu ɗauki da makamai suka mamaye fadarsa inda suka tasa basarakin zuwa ga maɓoyarsu cikin ungurmin daji mai sarƙaƙiya. Kafin su tafi da basarakin sai da suka harbi matarsa a hannunta na dama yayin da suke kai harin. Harin da aka kai kan masarautar ya ƙara fito da girman barazanar rashin tsaro a ƙauyuka. Lamarin da ya bar mazauna yankunan cikin fargaba da rashin tabbas a shirin kudu maso yammacin Najeriya a baya-bayan nan. A cikin wannan yanayi na rashin kwanciyar hankali, sojojin Najeriya sun tsaurara bincike a jihar Ogun bayan samun bayanan sirri inda sojojin suka samu nasarar kama mutane 46 'yan kasashen waje a yankunan Ijebu Ibushin da Ijebu Ilashe da sauran garuruwa da ke makwabtaka da su. A cewar kakakin sojojin Idirigi Samuel Akari, binciken farko ya nuna cewa waɗannan mutane sun zauna a Najeriya na tsawon watanni 6 ba tare da takardun shige da fice masu inganci ba. Mutane sun haɗa da mutum 18 daga Burkina Faso. Da 23 daga Ivory Coast, da 4 daga Togo, da 1 daga Senegal sun yi ikirarin cewa suna da alaka da kamfanin QNET, wani kamfanin tallace-tallace kai tsaye wanda a baya ya fuskanci zarge-zargen alaka da safarar mutane da kuma shirye-shiryen shige da fice na bogi. Alakar da ke tsakanin mutane da aka kama da kamfanin QNET ta sake tada muhawara kan ayyukan kamfanin a Najeriya, sai dai tuni kamfanin ya nisanta kansa daga zarge-zargen aikata laifuka. Jami'an tsaro na ƙara dogaro da na'urorin zamani da bayanan sirri don kare iyakokin ƙasar, lamarin da masana suka nuna buƙatar yauƙaƙa haɗin kai tsakanin ƙasashen yankin don magance matsaloli da ke tasowa. A baya dai yankin kudu maso yammacin Najeriya ana ɗaukar sa a matsayin wuri mafi aminci idan aka kwatanta da yankunan arewa da ke fama da matsalolin tsaro. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos, Najeriya.
2: To Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna damuwa sosai akan yadda tashin hankali ya kamari a yankin Sahel. Babban jami'in hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Volker Turk shine sanar da hakan tare da nuna cewa yadda lamarin tsaro ya ƙara taɓarɓarewa a cewar sa ƙasashen da sojoji ke mulki da suka hada da Burkina Faso, Mali, Niger ya ƙara haddasa fargaba da tagayyar jama'a a ƙasashe. Ga rahoton Abdul Halilu.
4: Ƙasashen guda uku na yankin Sahel inda sojoji suka karbi mulki sun kasance masu yakar masu ikirarin yin jihadi bayan sun kulla dangantaka hulɗa ta kut-da-kut tsakanin su da ƙasar Rasha tare da korar sojojin ƙasar Faransa ƙasar da ta musu mulkin mallaka. Cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, al'ummar ƙasashen duniya na kokawa da lamarin wanda kuma ya tsunduma miliyoyin jama'a cikin tagayyara. Dr. Dominique Francois ƙwararre ne ta ɓangaren tsaro a yankin Sahel da Sahara da ma ƙasashen yankin Afirka ta tsakiya. Ga yadda yake kallon wannan furuci.
5: Wannan rahoto da yi akwai gaskiya a cikin shi don in kariba ma da duka rahoto da aka yi na shekara 5 da suka wuce ƙasashen Sahel har da Najeriya suna cikin ƙasashe 10 a duniya wanda ta'addanci taƙi-taƙi-taƙi-taƙi wanda suka samu hari na ta'addanci mai yawa. Kenan kaga duk duniya gaba ɗaya an ce suna cikin ƙasashe 10 musamman wanda wannan hari ya shahatu. Kaga lallai abu ne wanda ya kamata duka ƙasashen kowanne ya mai da hankali domin a ciyo kan wannan matsala. Ya gani na da ta'addanci a cikin Sahel, da ta'addanci a cikin kasashen kogin Chadi, zan ce maka ma da ta'addanci a cikin kasashe na masu teku, duka nihin guda ne, domin a barazanar da ƴan ƙasa, a barazanar da gwamnati, a sa gwamnati ya canza wasu salo.
4: Bayan waɗannan kasashe uku na yankin Sahel, Burkina Faso, Mali da Jamhuriyar Niger, wannan lamari na masu ikirarin jihadi ya yi kamari a tarayyar Najeriya zuwa ƙasar Kamaru. Ko mi dokta ke ganin akan haka?
5: To ga gani na mahita kuwa ita ce, ana so ba a so dole sai an canza wani salo. Na ɗaya dai ƙasa ɗaya ita kaɗai ba za ta iya yakin wannan ta'addanci ba, don kaga in ka kore su nan za a shiga waccan ƙasai. In ka kore su waccan ƙasai za a shiga wannan ƙasai. Har yanzu dai ana aiki ƙarfin bindiga, shi kuma ƙarfin bindiga ya kwatanta mu ta'addanci da ya faru a wasu ƙasashe, ya kwatanta mu lalle ƙarfin bindiga shi kaɗai bai isa ba, dole sai an gama da wasu salo, musamman rahoto, wani rejejeniya, a ba da horo, abubuwa ne daban-daban.
4: Na kuma tambaye dokto, ko akwai wata rawa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta iya takawa domin kawo ƙarshen wannan lamari na masu ikirarin yin jihadi a cikin gajeren wa'adi? Sai ya ce,
5: ya kamata ƙasashen duka wannan annoba ta shawa, kowa ya ba da tashi gudunmuwa, a yi mu'amala tsakanin ƙasashe domin a samu a ciyo kan wannan matsalai, musamman ƙasashen Sahel ya kamata su yi mu'amala da ƙasashe na kogin Chadi, kuma ƙasashe na Sahel ya kamata su yi mu'amala, duk wani zargi ya kamata su da shi, su yi mu'amala da ƙasashe wanda suke bakin teku, musamman Togo, musamman Benin Republic. Wannan yaƙi na ta'addanci ba yaƙi ba ne wanda ƙasa guda za ta yi, yaƙi ne wanda ya kamata a ce dukkan ƙasashe na duniya kowa ya kawo nashi ƙoƙari.
4: Ƙasashen Afirka, musamman ma na yankin Sahel da Sahara, sun shafe shekaru da dama suna fuskantar tashin hankalin ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi, sai dai har yanzu ba a samu wuraren bakin zaren ba. Abdu Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: Cuma da la da haka agogo minti cewa karfe 9:16 a Najeriya da Niger, Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Wata babbar kotun tarayya a Najeriya ta umarci hukumar zaben kasar INEC ta soke rajistar jam'iyyun hamayya ta ADC tare da ƙarin wasu jam'iyyu hudu. Kotun dake Abuja ta ce jam'iyyun sun gaza cika sharuɗan da kundin tsarin mulkin ƙasa ko na kafa jam'iyyun siyasa a Najeriya ya gindaya. Ga ƙarin bayani a rahoton Zubairu Ahmad.
6: Mai shari'a Peter Lifuni ya yanke hukuncin inda ya ce jam'iyyun ba su samu kashi 25 cikin 100 na ƙuri'un da doka ta tanada a zaɓukan da suka gabata ba. Jam'iyyun da hukuncin ya shafa su ne ADC da ACOT da AE da APP da kuma ZLP. Ya bayyana cewa jam'iyyun sun yi karan tsaye ga sashe na 225 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kotun ta kuma umarci hukumar zaɓe ta INEC da kada ta bari jam'iyyun su shiga zaɓuka masu zuwa, ciki har da babban zaɓen shekarar 2027, matuƙar ba su cika sharuɗan da doka ta tanada ba. Wata ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisar Najeriya da ya ce ta shigar da ƙarar, inda ce zargin cewa jam'iyyun ba su taka rawar a zo a gani ba a zaɓukan da suka gabata na shekarar 2023, tunda farko dai jam'iyyar ta ADC na fama da rikicin cikin gida, inda bangaren Nafi'u Bala Gombe ke ikirarin shine halsacin shugaban jam'iyyar, yayin da bangaren Sanata David Mark ke kalubalantar sa, lamarin da yasa suka garzaya kotu. Daga bisani ita ma hukumar zaben kasar ta INEC ta gargaɗe sauran jam'iyyun cikar da ADC a lokacin da take shirin gudanar babban taron ta na ƙasa, cewa kada su gudanar da taron nasu saboda rikicin jam'iyyar da ke gaban kotu, inda shugaban hukumar zaben kasar Professor Josh Amifitan ya ce yin taron ka iya jefa jam'iyyar cikin rikicin rashin shiga zaben shekarar 2027 mai zuwa. To sai dai bayan wannan hukuncin jam'iyyar ta ADC ta fitar da sanarwar cewa za ta shiga zaben shekarar 2027, inda ta kira ga magoya bayanta da su yi watsi da hukuncin. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To a Najeriya har yanzu dai majalisar wakilan kasar ta amince da wani kudirin doka na tsawaita aiwatar da bangaren gudanar da ayyuka na kasafin kudin shekarar 2025 daga watan Yuni 2026 zuwa watan Satumban 2026. Hakan dai zai baiwa ma'aikatu da hukumomi ƙarin wa'adi domin kammala manyan ayyukansu, a cewar majalisar. Honorable Bashir Zubairu Usman, ɗan majalisa ne mai wakiltar Giwa da Birnin Gwari daga jihar Kaduna, kuma mamba a kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar wakilan Najeriya, ya ce manyan ayyukan da aka sa a kasafin kuɗin bara, waɗanda rashin kuɗi ya hana a yi, yawanci an mayar da su a kasafin kuɗin bana. Ga dai ƙarin bayani da yawa Aisha Aliyu Jafar.
7: tunda muka zo shekara 2023 zuwa 24 aka sami matsalolin kasafin kuɗi da kuma yadda ake gudanar da kasafin kuɗi na shekaru biyu zuwa uku da suka gabata. Wannan kusan shine na uku da aka yi tun daga lokacin da aka ce an cire tallafin mai, ya zamanto cewa akwai kuɗaɗe da yawa wanda yake ana amfani da su wajen ganin an kawo ma jama'a sauki da sauransu. To sai ya kai ga lokacin sai an ciwo bashin su, sannan ake biyan waɗannan kuɗaɗe na tallafin mai da sauransu. To alal haƙiƙa an samu waɗannan ƴan kurakurai wanda yake cewa suka zama matsaloli a wajen tafiyar da kasafin kuɗin da aka yi. To sai ya zamanto cewa kusan duk ayyuka kashi 75 zance miki manyan ayyuka na kasafin kuɗin da aka yi na shekarar 2025 ba a yi su ba, tun daga constituency project zuwa ainihin main project da ita kowane ma'aikatu suke sakawa ba a yi waɗannan ayyuka ba. Ita gwamnatin tarayya ta nemi cewa to ya kamata a ƙara lokaci domin ana tunanin kuɗaɗe da ake tunanin za su shigo za a iya yin wannan ayyukan idan har aka kai watan nan da muke ciki na Juni. Alhaƙiƙa ba a samu haka ba. To shi yasa aka gani majalisar tarayya na ƙasa ta zauna ta duba ta gani to idan haka ya haka ɗin an yi wa mutanen Najeriya asara, sannan kuma an yi wa mutane alƙawarin da aka yi musu na cewa gwamnati za ta yi wannan ayyukan ba a samu a cika musu alƙawarinsu ba. To shi ne aka yanke hukuncin cewa a haɗa shi da na shekarar 2026 a gani kafin a kawo wani kasafin kuɗin. In Allah yarda gwamnati ta yi alƙawari za ta ɗauki kyakkyawan mataki a kai kuma za ta tabbatar da cewa ta cika alƙawarin da ta yi ga mutanen Najeriya.
8: Ana cewa akwai kasafin kuɗin bara, gashi kuma wannan shekara har an kai tsakiya. Shin hakan ba illa ba ne musamman ga saita Najeriya?
7: Well, illa ne babba ba ƙarami ba, domin abubuwa ne wanda yake cewa suna rusa ƙasa kuma suna mai da ƙasa baya. Amma dai tunda haka Allah ya samu ka samu kanmu, sai mu ta kokari da fatan Allah ya fidda mu kuma Allah ya ba mu mafita.
8: To kamar a matsayin ku, kamar shin me ne kuke yi baya ga ila a ce wannan aka wannan bukata ku amince na tsawaitawa, shin kamar me ne kuke yi na ganin an aiwatar da kasafin kuɗi a lokacin da ya kamata a ce an aiwatar da shi domin amfanin ƴan Najeriya?
7: To a gaskiya dai wanda tsari da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin babu wani tsari da muke tafiya da shi. Domin duk abin da za a faɗi yanzu idan ba mun ga an aikata shi ba, to mu ba za mu iya cewa komai akan shi ba. Domin mun sha zama da tun daga tsohon ministan kuɗi da tsohuwar ministan kuɗi, alƙawarin yau da shi shugaban shi ministan kasafin kuɗi na ƙasa ba gudu ba irin alƙawuran da ba su yi mana ba. Mun yi zama da su aƙalla ba ƙasar ba ni a cikin zaman da aka yi da ni ya kai so shida. Amma babu wani abin da aka yi manto cewa mutanen Najeriya sun amfana daga gare shi ko kuma an samu sauki daga gare shi. To amma tun da su shi kanshi shugaban ƙasar ya buƙaci wannan, to muna sa rai muna kuma tunani kuma muna fata da izinin Allah za mu samu mafita. Domin duk abin da ka ce yau gobe Allah ya dan Allah ya baka aron rai za ka ganshi, amma muna cikin matsala kuma ƙasar tana cikin matsala.
2: Ana raba Bashir Zubair Usman kenan a majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar Giwa da birnin Gwari daga jihar Kaduna kenan. Hukumomin kwallon kafa na kasashe 13 sun soki shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA Alexander Jeffrin kan yadda ya bayyana wasu daga cikin wasannin gasar cin kofin duniya da ake Amurka da Canada da kuma Mexico, inda ya bayyana cewa wasannin basu da ban sha'awa da burgewa. Rotoni sun ce Jeffrin ya yi kalaman ne a kasar Slovenia a wani taro a babban birnin kasar, kuma kalaman sun janyo suka da cicaka ga Jeffrin daga hukumomin kwallon kafa na Afirka da Asiya da kuma nahiyoyin Amurka. Ga fassarar rahoton Thomas Nadi.
9: Hukumomin kwallon kafa na kasashe 13 da suka mayar da martani kan kalaman na shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai Alexander Jeffrin sun hada da Takeva da Curacao da Uzbekistan da Congo da Haiti da Algeria da Tunisia da Morocco da Masar da Ghana da Senegal da Ivory Coast da kuma Afirka ta Kudu a wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka nuna bakin ciki tare da takaici akan kalaman shugaban na UEFA. Hukumar kwallon kafa ta duniya da FIFA ta fada da gasar ta duniya ne daga kasashe 32 zuwa 48 domin bayar da dama ga ƙarin kasashe da sauran nahiyoyi. Hukumomin kasashen da suka mayar da martanin sun ce kalaman na Jeffrin cin fuska ne da raini ga kokari da sadaukarwa da kuma burin tawagogi da masu sha'awar kallon kwallon kafa a duniya. Sun ce cancanta da samun gurbin zuwa gasar kadai babban nasara ce mai cike da tarihi da ke zaman cimma buri da al'ummar duk kasar da ta samu irin wannan dama za ta yi ta yin alfahari a kai ba a wannan zamanin ba kadai har ma a nan gaba. haka kuma hukumomin sun nuna cewa sun yi watsi da waɗannan kalamai na shugaban hukumar kwallon kafar Turan.
2: To a gaida Muhammad Anur Muhammad da fassaran wannan rahoton gaba cikin shirin zamu saki kuma wasannin amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda al'umma da kungiyoyin fararen